jonde jonde kilenga changu kanipa njomba kwetu mweta kumagonde nangu nangu nangu nangu nangu ne jonde jonde jonde jonde kilenga changu kanipa njomba kwetu mweta kumagonde nangu nangu.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yowuma. Ela tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apeye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrere lo so kisive la wiha na iyo jasaka so siva siva. Mirere lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko e hopa yo uma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: na kalela a haje anawane otene na ninyo mwahuweke otene anawane kana mulatu awo kana mulatu mwahuwe otene melo mnotorela murare lwaya na mwiwa setbara play news vano Classic Nova ni Tamires Moyani Mas pa ho obrigana sa o rio la wa quinta-feira
1: TV.
0: e na machiche. Sisa na tamela ka e 11 ora e o rio ni minuto bloco miraro, so li kana sa inoro a huria na o último jornal.